0: Bogotalí, panguatemala.gov.gt. Amalhue, Red y Shimakat.
1: Tek amos bahil wala kukal etel kagastan, wasyang etel basirtan. Tuba wala ko uyadik, ma kahi, walak uyen sa ol. Yah kuna ol, aas tuba walak uyen sa ol ichilu kustal tibet lumal. Le kashiket ichmustal, kape, kabet wada, walak uyanat, wachen ti en sa ol. Le kakichpan tigbala, ma kapel uichili. Mas ti paas bahil, mas ti en sahol ichilo kustal tibet lumar. Upolil lumil anil.
2: Chan ru nakak usla likatenamit sa hops kak alchiap. Listia blakush tosten achis kubankil litenamit na ahmang. Akon sa lipatok retenamit sa lipahin na katun 2052 GT.